tense ba mi le kan an ko ba ga min alik hallin da wandi ko ba tere dinan ko nan gibi na gana adin ko wandi abun mo bere wala min te wi bor ay fo adin kin fo lan zaji